chara azụ ị na-eri azụ obi na-atọ gị pọrịpọrị ebe a ka anyị arapị a n'ụbọchị taa na-ekwunu nkwa na ụkọzụ ya bịaba ya makarakwa bigisima nwoke m ihe dị iche n'ụmụghị ka na anọnụ ya wee na-asụ ụkọzụ ya bịaba ya bụ ụka izizi n'ọnwa egwu ka ka ya kpọ mkpọsi ọnwa ka chineke dobe anyị ndụ arụsi ike ogologo ndụ arụsi ike nyawụ izizi ife ndị ọzọ wee nye isi ya maka ụkwụ onye nwere arụsi ike ogologo ndụ bụ onye na-achụ ego ka ọ dị otu a ka m were otu ọ bụghị small ọ na-anọ ya adọ na-ebu azụ